no nyina so no mfanka sampa ne kira da sa kra nyina no pei na adasa wa how mu adafa wa atiti mu adasa wa manie mu adasa wa kodanda mu radidi fu atena sa no pei aiti mame mfa namba na mantentem so na ye ko na ye manya medi fu akwa ba na ye radi edi adum na no pei no mafa ogie so edi amaye yes number near 055 788 2425 055

0: afie honum no a eye online radio akase ye boy betumi atie ne kroje na bibibia enso atumi awie pe ye e wo honum o na busia okor no wie pe e bo modin na tie wei e fa ma mi sanse e hu behia pa wonim se e wo oman ga na hani na no bia ya ba ko anye amanfo be bom nyoma wo dewra chese etumi ko me fini kika bia ntumi memo a anya plan b fm kase fidia nu se yo na chese obi biala di na ni tremu wa hanum se yi enti be bi biala wo bia na ria bo modern afu ani tremu ha na chese ba be ye juma na se be bom nyoma wo dewro na nei nya kwens efa guboto obi wo hanum a wo ton nyoma ne nya nopa wi anwumre wo bia so ton ne to hanum a amanfo betwa mu a se bia obi busa se asume si anaso bentin adia wuton ye yesen no temeso no aya na meya ne hadwun pa anye ende evia da wiayi do ani tremu ha na ye bon dawro da krokra de mawa de betum se a eni pasalite tintin etse asuku fonkwada wo mo ekwa kwaji vidi na jezeni wanya kwens adia guboto mo na bibia enso etumi awie peye na jese anye bibibia etumi akoye wo frem pedi fo na ti etiremu a eten media 0551 656655 frem pedi fo na ti etiremu a enye ne fiada wei abusiani ensemmo a yensemmo twrofo wa makwabo abua no dia ba ye kase ye bopono so obi terms ah ese kutu ese ebamo na dedimu akotini ebi enie
1: osunu kokro kwama na yekuo npp abomodin aka kire ewura kanadi japan se ombomodin kopie mu ewo eye disciplinary committee ni mu manei committee no so aye crowd wo mbishia no
0: abusiani ye befri mo ndada wo aye ye njube dia ya tu didiri se kopie mu a eba no se wo brane o henekena o gya de demu pa tese wo di juma no kama kama na weyi na tese ne mania o de ba ye a tese christian tete be kasai o kasa bebre na semba kwa wo ka aye ne se ne o hwe aye tema mpatam ha bi mponi nkrambumbuni mantam ha bi a traffic light if you see a traffic light red me stop no chese ni na ya de nei asase ntina ma drivers fo se bia hu red ya jina hu green akono omo chese aye de ne pa wakasa dia fa ho
1: na mrashe bedwa no ahye se ene wo ye sofo ana se wo ye imam ana se wo de wo ye buddhist na wo budi dia enya de ne won kwan se ohwe obi enu ka che se wo uye beyifo
0: abusiane ye de ne betre mu o ye mame se di na tamakro na zuya ye ane be ya break a granny na sentence a 10 years kodemu na je se sika no fa unsase no bibibia entwe aso na bibibia nkoye ho nomo na emprempa me no ka se minority ana se dom kumaku a wo mo ewo Ghana mbrashe bedwafie kire se efiti danu a ene ye kasi su dua se mami wonkonko demu a no wa brochire kura na jese ene penifo ni na mu a na yedin bepiem ha ene ye se wakwa kwoda prison minority a chese efiti sa brenu a wo mo ka se wo demu no nukure bia ni mo endra